mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo n ki yin teleso teleso mo si n ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo le wa e dide nle pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday Beli ni lati ojo isimi lati yasi mimo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi weleyi ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni lojo anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimu oloyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta eta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara awon bo ninu service loni for deliverance and healing service fun itusile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing oil si enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so nkan ko disturb ara won ni bo le tin gun mi mummies ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o su oni bi nkan ba si da yan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba n dupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji Olorun yi enikan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e ja jo lo do bale ja jo lo ki olori yen ni e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki eni agba ojo bo se wa n ki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e ja jo ki engineer

0: ba nki e ba mi ki e ni Jesu mo ki o ki o inu mi mo to tin dadun laaro yi mi mo na bi t'Olorun tun fe gba yo mo si ti mo so binu eyan ba tin du nkan tun fe sele ni mi mo na bi ti o ba yo laaro yi o oni Wednesday wa yi kan tun ko yi ka o si pe baba mo dupe lowo re iwo na lagbara mi iwo leni to ya to run bo ka bi esi re Olorun ogo ni fun Jesu ke to dide mo mi kan so ni adua keji ti Olorun ki ko o la adua fun idariji ese o ni mi ofe ku elese o nti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele wa so fun Olorun baba gbogbo ese mi lero loro ati nise mi dariji mi kan so be bo ba fe nu ejewo alaanu ni wa fun mi ni agbara ki mo dese imo kan so bo se le so yen bo ba se yi o Oluwa dari gbogbo ese mi jemi iwo ni mo se si bibeli ni bi iwo ba nsa mi ese oni ko se nto le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e Olorun dari ese mi jemi ese lero loro ati nise dari ese awon omo mi ji won ese lero ati nise won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa jin wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo ya in Jesus name Jesu Oluwa wa mommy se le gbadua eleketa adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu adua anu oni laarin odun ma so ise meji oni nigba tin ba si binu ma ranti anu eyin wo le nfe anu oni to wa bo si ojo anu di day mommy e ka ise meta si waju mo di Olorun meta lokan si o gbogbo eni tin gbo mi laaro kutukutu oni bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye ninu awon ti o ra anugba ka ta omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anugba eleda mi je ra anugba ko to dale loni je ra anugba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni temi na so eri le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbe gba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ. Now, baba mi at Olorun mi, eje nse bayi. Gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi nle. So le nawo yen si waju. Owo ni mo fe na mejeji. Mo ri ti afefe kan fe ye, mo si ri nkan ti won gbe lowo. Won di bi igba ti won ba di gift, ti won ba di ebun. Won di ebun, ebun. Mo ri ebun. O manaka alade shatapa haya. Mo ri ebun ti won di. Enikan ni bi bawo. Ti won fi wrapping paper di kini ti won awon sunshine ti won fi di eru ti won ba fe gbe fun ni yawo tabi fun eni ti won ba fe gbun fun lebun mo ri o po won to si eyin trailer itume lei ni pa won ko gba ebun awon ko ri re gba ebun le jo mo ebun le jowo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angeli ti pin ebun ti won ni ko ja ebun le bi mo se soro lowo lowo bayi gbogbo eni to ba le se ami ki won pin kan in the name of Jesus Christ. And now eje nse bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin don't write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small bo ki n to so yen eje nsare mu oro yi eje ngbon ti mama iso eje nfe le iside and born service loni healing and deliverance service eni kan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan o ni awon eyan ti ni o bo awon ti o ni ma fun won laaro gege bi won olohun mo su ileri yen fun won awon no ju ti won na sinu omi lati fi gbadua engineer eje nsari gbo nti mama iso
1: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yes sir lati akure ni sir latapo omo yin omo lola ni sir mo ni eri le ni o emi le di ta pari program ni monday Se ni pe ko ju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayin mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta pa koja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o awon ma so gbesi ko si gbesi ma fowo ile ma fi sanwo ile yi ha baba mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma sukun si olorun wi pa laanu ni olorun ko si ko tolorun o le se emi na sukun o emi na sukun lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na sukun e ku ti mo ma sun ba se pari ori ofe ba yin yin oko mi so pe ki lo se ni tori inu mi oduku on le laaro yi bi mo tefe joko gan mi jo wa shop leni oko mi wa pe kilo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni kilo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo beyen ri o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o
0: nice eyin wo le leri egbon ti mama yen so won ni lori line la won tin tele ma tun bo sori facebook nisin ma bo sori youtube ma bo sori tiktok enikan ni ah se tun sele nbe yen ko si bi n ba gba in sele nsale in sele loke ko si bi ti o ti le sele e won ti mama so dale emi mo ko won bi eyan se le sunkun so lohun lohun oko won wa se bi awon ni won sunkun si ni ko mo po lohun e wo baba mi ologun ajobo wo n to ba nse bu mama ati ya e to se bu mama yi 1.5 million won fi boost oja re yen eh olohun ni won lo ko mi awon ogbaru to ri ba nri oda dide wa sare siwaju mama make sure ko fowo kan kankan baba je n gbowo tin gba ri nipa anu je n gba se tin gba ri olohun jo oda kuku so bayi loruko jesu sanu mi lona to ti gba sanu enikankan rinu ran mi ebenu e lo fi nso e maria manasha haladus o enikan ni bawo ma se yin lori facebook odekunle epafras wo li yin na to ba ti to dekunle epafras baba mi o mi e si bayan chat lori facebook mi e bayan chat lori messenger abe mi e bayan chat lori you tiktok so ki o ki esi omo se wi pe scam mo ba won scam church o dekunle o le bo so wo scam sa mo bo lori youtube e ja fi yen le enikan ni woli ele fa won kan ni news line won a ju sinu omi ni ikan wa lowo won ti won ka si awon nkan kan to ba oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le ojere ile na to ba wa di ojo sunday emi mo so pe atomode o atagba e lo wa nka chief meji e te kan sile a da kan bori temi ba ti n gbadua e mo je ogede enikan ni isin agbara ni isin itusile hanhan ni isin temi o ti sure ti gbogbo nkan fi di olara ati fe ku ninu osu kefa ta ba ile jade ku ninu osu yi o ko su mefa pere todun iku ha eje se bayi ni ana mo so nkan kan si yin leti ikan ninu awon ti mo so ni pe start something small bere nkan kan bere oja kan bere oja kan ronu oja kan to le ma ta mo wa so nkan don't underestimate the power of small beginning mo je ki mo foju di bere kenkele so ebi mo so lana e wo church te wa nu e

0: ẹni kan ni ki le so le bo se ri gbogbo ase yori nla tawon eyan se laye eti mo last ni o gbogbo ase yori nla ti omo eniyan se laye ibi bere kenkele lo ti bere iwo to ba ninu mi o be bere ibi ni la mo ti fe bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olo fe bere nsale o ni do your beginning small job chapter 8 verse 7 Though your beginning was small, your latter end shall be greatly increased. Bi bere re ti wuli okere opin re yoga. To ba wa lo fe bere ni bi kenkele, oke lo lo lo ti fe bere. Wahala wa o. Kini kan won bere la toke. Isale na lo ti pari si. Eni kan ni kini nkan. Sare ni o. Sare ni o. Awon ti an bere lati gbe sare, oke won ti mo bere, nbo won mo pari e si. Isale. Ohun kan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari sale niyan mo bere kankan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o ohun lo fi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngba ti wu re to ti wo 20 to tin ri bi odidi 500 million 300 million owo ohun wa da nisin imi nbe lewon nisin ti an mu nbe kino si fa o bere o fe bere la toke eje menu ku nbe yen And another thing, ti ma fi kun ni pe trust God's plan. Gbekele eto Olorun fun aye re. Oh my God, God always rejoicing in providing for you to start your small beginning. Olorun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele. Adura ti mo fe ke gba laaro eniyan. Gbogbo eyan so, Oluwa, da mi loko owo. Ha! Adura to dekun le pa Abraham ngba ni. Olorun da mi lokowo fun mi ran mi lowo oni mo pese onje fun ojeun your god o le da olokowo o le bo odasi olorun fun mi lowo tin fi bere oja ai toro ni sunkun si lorun bebe fun trust god for his plan for your life ongan so ninu jeremiah chapter 29 verse 11 kuni mo mo ero ti mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lo won bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori iku jesu si shop fun mi nitori majemu da mi lokowo olohun mama e ja pade ncha service la we ma se nkan kan to tun yato die ta tun se ri bo ti e je pe tu sile itusile ta nda ko yen itusile ko lowo ebi ni o itusile ti mo nso yen itusile ko lowo aso kan ni o itusile ti mo nso itusile ko lowo ka mo ja han je ni o olohun ba ngbo ma si de olohun elijah si yato si yen iwosan ta wa nso healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se iwosan kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya so god can heal your academics life god can heal your marital life He can give you settlements. Oh my God. Gbogbo eyan mi. Mi bi oba duro si mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. E ki gbe baba. Je ki mimi o mi. Ki ya to de ba aye odekunle e pafra. Da ko ti e na. E je ngbo nti mama iso.
1: Oruko mi ni Kafaya Yolose. O wa lati ori tapere.
0: Ori tapere. Oh yeah.
1: Ida si baba mi fun mi ni owo ni 2024.
0: Owo ke mo fun yin ba yen.
1: E dawo fun mi.
0: Mo dawo fun yin.
1: Baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole. Mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi. Amo mo dupe folo loni. Ipe ara yi.
0: Oya, e ku ete esun na ti to. Oya
1: Bati mi mo koko lo si alabaru ni ilu mata kan to fi ni pe kemi na mo abo emi na ba won sisi alabaru titi bi mo sisi alabaru to mi ri 5 naira I ri owo kankan kojo
0: mo nbo ise ko lowo mi mo olowo oso eyan do loro mi ma lagbara ko ma won ti an lagbara ni lui ko so da lase onise po alase yori o to nkan gbogbo gba tin ba so mi o kewi mo nsoro ni mo nso ntoju tiri ni eyin wo le be se ase la